Chadile, ya na ta mu chain with pa sao ni ya ko te ma pu te de pwe o chep chin ga si me ain naw win dan ni ga ain shit ta khwin gaung chu chin na mi phya lo mu lou yet de sit chon u pte a lo ko chou phyat naw la me myo set to si so song dat me ti tu pat ka blaung nai de mya